na watwena 31st na tese no anda just yedi gue so me no na yedi air crow no hey afinche ba sa na ye kanu do yesu no ma manyina do yesu do ye ni umuburu hunu nti ani yimisa Fiano pebe bia ubi ada fasidani anshira yeye ni nasi ni nkamfu ni ntuntun famano yebwa fwampa evi dikayo uhunu kain se urade ni mishafu awi yame yentem nebe buwame Adoye esu. Adapa yebe ma, eye sofba, sofma me, the CEO of his own time.